bakali wa ai da ti asida aji ki bagibo yoni wa ti se nana ti se oba oba luaye